0: Fica zoando. Te bobo. Peace.
1: Tela go senyana ka bo re tswa ka coach se tsang ke metsa rena ke ready. I was born ready coach. Yeah marapo ke a latlhela bo go ena ko line 2 tsarang tsepe makotla ikotlhela mo profeta wa bolo ngaka mo gara di ngaka
2: mo se ke mo ntle nya tsatsi ke la bo tsano Friday poku tla fara matsatsi le marapo e ke tepedi so mama pedi le borataro e go lokile re slender boy tapanga o go ka keditswe mme ra fonga 360 atio mo go tsametsa be go dumela mo tumo ntle bona yo re tsile ka tsebe mo tsatsi na kompieno ke go dumedi sitse e ke re re o bone mo so mo tsatsi la bo tsano le tsatsi la Friday le go kora me ra fonga 360 radio dumela nga timena o tla phaga bitse fela sia tla sage sa mo tja a ke be ke mata ke ya line 1 a ke re koko timena o gorogile mo letsatsi ngana gompieno go tla go nete faletsa brighty gore pola botla botshwereng mo letsatsi ngana gompieno a ke tla ke tshwere di taona tla ke go di latlhela mofatse a ke utle gore a di mphannete ga ke ya gore le fuma nepo ga ba re sia fuma mme ke di tsholola ke batla go nete le ntenga mo go tsametsa meko no world cup Spain mo letsatsi ngana mo pane ba tlhotse stopa sa Australia ka no tse tharo go le fela Portugal ba tola khutiya ka no tse pedi e le mongwe Swaziland le Algeria motshameko ono santse o tsweletse Swaziland ba eteletse pele ka nno tse pedi go le fela e kgatanong le setlhopha sa Algeria Austria le Egypt ka ura ya borobedi mo maitseboeng mo letsatsing a ka moso Argentina ba na le Cape Verde ka ura ya lesome le bobedi mo bosong Colombia ba na le Ghana soma marano fela morago ura ya boraro Canada ba na le Morocco ka ura ya bosupa mo maitseboeng Portugal ba na le France ka ura ya lesome le bongwe letsatsi la Sontaga Brazil ba na le Norway ka ura ya lesome mo maitseboeng re be re ya go lebelela Simpiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la kamoso under 15 tsepisong ba tla ba kopana le setlhopha sa Classic Boys ka ura ya borobongwe Pasta football club ba tla bana le setlhopha sa KZN Real Vultures ka ura ya lesome setlhopha sa Apaka Lasi batla bana le a New Hope Stars ka ura ya lesome le bongwe Soweto Sports Excellence bana le setlhopha sa 11 V11 Football Lab ka ura ya lesome le bobedi tla re lebeletsa under 17 Soweto Football Club bana le Samba Boys ka ura ya bongwe Sunblow batla ba mekamekane le setlhopha sa 24 Joy ka ura ya bobedi Maka Football Academy bana le Junior Madrid ka ura ya boraro mo letsatsing la Sontaga under 15 a Marotofa ba na le setlhopha sa Bemeta ka ura ya borobongwe under 17 Rompaten ba na le Star of Milan ka ura ya lesome Deep Kloof First 11 ba na le setlhopha sa Amandawana soma marofa morago ura ya lesome le bobedi Rompaten ba na le setlhopha sa ama utu soma mara rofa bara go ura ya bongwe la liga boys bana le umphakati soma mara rofa bara go ura ya bobedi Soweto academy bana le ejapa ku stars soma mara rofa bara go ura ya boraro tse di tsalekileng ga mo letsatsing la maopane under 15 Comptown academy le setlhopha sa River Park di tsamekile maleka le fela setlhopha Hot Chili Pepper under 17 ba tlhotse setlhopha sa Soweto Sports Excellence ka no le no go le fela Comptown Academy ba tholwa ke Shining Stars ka nno e le nosigo le fela ba le mo tsadiko tlase ga le Super Mabedi United Football Club ba tlhotswe ke Young Juventus ka nno tse pedi go le fela Dobsonville Cadence le setlhopha sa Ndo Fire Heroes di tshamekile maleka a le fela setlhopha Sabati Kalantsa ba tholwa ke Comptown Academy ka nno tse pedi go e le nngwe setlhopha sa Joburg City Abumkhaya batola stopa sa Amaruto Football Academy e ka no ele no si go le fela ai ba la tlhagetswe setlhopha sa Amaruto mo letsatsing la maopane e ka no ele no si go le fela fela ke tsona tsene ke go ditsetse pona konnye nna lwana a tla re boe gape re kopana mona konnye sa fedi simpelo e go re slender point tapa o go ke ditswe mera fonga 360 ratu mo tsene tsene go ke go retse ke re letse tsikela la botlhano letse tsikela friday le re tsenya mo bokutlong a papeke line one e ke go leboga a re boe gape re kopana mona konnye sa fedi simpelo mo tsene tsame go mera fonga 360 ratu o go ne le ya ga le slender boy tapanga wa go gaketitswe.

0: fica zombando. Te bobo. Peace.
1: Ya tele go senya na ko bel gore ke a bulela coach go line 2 mre tswa ka mo mosong wa go biena ere ke tse tshwe ke re dumela
2: mo se ke mo ntle nya tsa tsikela la botshano Friday buku tlo fa ba tsa tsela mararo e ke tepedi so ba mapedi le borataro e go duke re slenda boy tapanga o go ga ke ditswe mme ra fonga 360 atio mo go tsamaisa me go dumela mo tlo mo ntle wana yo re tsheleng ka tsebe mo tsa tsina go mpieno ke go dumedi sitse e ke re ro bone mo so mo tsa tsina la botshano le tsa tsina Friday le go kora me ra fonga 360 radio dumela nga timena o tla phaga bitse fela se ya tla sage sa mo tsa a ke be ke mata ke ya kolen wana a ke re koko timena o gorogile mo tsatsing la gompieno go tla go netefaletsa borati gore pola botla botshwereng mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere ditaola tla ke go di latlhela mofatshe ke utlwe gore a dimpha nnete ga ke ya gore lefoma nepo ga ba re sia foma mme ke ditsholola ke batla go nnete leng teng mo go tsametsameko no World Cup Spain mo letsatsing la maopane ba tlotse setopa sa Australia ka nnotse tharo go lefela Portugal ba tlola Croatia ka nnotse pedi go e le nngwe Swaziland le Algeria motshameko ono sa ntse o tsweletse Swaziland ba eteletse pele ka nnotse pedi go lefela e kgatanong le setlhopha sa Algeria Austria le Egypt ka ura ya borobedi mo maitsiboeng mo letsatsing la kamoso Argentina ba na le Cape Verde ka ura ya lesome le bobedi mo bosong Colombia ba na le Ghana soma marago fela morago ura ya boraro Canada ba na le Morocco ka ura ya bosupa mo maitsiboeng Portugal ba na le France ka ura ya lesome le bongwe letsatsi la Sontaga Brazil ba na le Norway ka ura ya lesome mo maitsiboeng re be re ya go lebelela Simphiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la kamoso under 15 tsepisong ba tla ba kopana le setlhopha sa Classic Boys ka ura ya borobongwe Pasta Football Football Club ba tla bala le setlhopha sa KZN Real Vultures ka ura ya lesome setlhopha sa Apaka Pilasi ba tla bana le a New Hope Stars ka ura ya lesome le bongwe Soweto Sports Excellence ba na le setlhopha sa 11 Football Lab ka ura ya lesome le bopedi tla re lebeleletsa under 17 Soweto Football Club ba na le Samba Boys ka ura ya bongwe Samblo ba tla ba mekamekane le setlhopha sa 24 Joy ka ura ya bopedi Maka Football Academy ba na le Junior Madrid ka ura ya boraro mo letsatsing la Sontaga under 15 a Marotofa ba na le setlhopha sa Bemeta ka ura ya borobongwe under 17 Rompaten ba na le Star of Milan ka ura ya lesome Deep Kloof First 11 ba na le setlhopha sa Amandawana soma marofa morago ura ya lesome le bobedi Rompaten ba na le setlhopha sa Amabutu soma mararo fela morago ura ya bongwe La Liga Boys ba na le Umphakathi soma mararo fela morago ura ya bobedi Soweto Academy ba na le Jabaku Stars soma mararo fela morago ura ya boraro tse di tlhalekileng mo letsatsing la maopane under 15 Comptown Academy le setlhopha sa River Park di tshamekile maleka le fela setlhopha Hot Chili Pepper under 17 ba tlotse setlhopha sa Soweto Sports Excellence ka nno e le no go lefela Comptown Academy ba tlholwa ke Shining Stars ka nno e le nosi go lefela ba le mo tsedi ko tlase ga lesomamabedi United Football Club ba tlholwa ke Young Juventus ka nno tse pedi go lefela Dobsonville Cadence le setlhopha sa Ndo Fire Heroes di tshamekile maleka a lefela setlhopha Sabati Kalantsa ba tlholwa ke Comptown Academy ka nno tse pedi go e le nngwe setlhopha sa Joburg City Abumkhaya batola setlhopha sa Amaruto Football Academy ka nno e le nosi go lefela ai ba latlhegetswe setlhopha sa Amaruto mo letsatsing la maopane ka nno e le nosi go lefela ke tsona tse ne ke go ditsetse po nakong e nna le wena re tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo e kodiwa re slender point tapanga o koga ke ditswe Merafonga 360 rato mo go tsametsameko ke go reetse ke re letsatsi ke la labotlhano letsatsi ke la Friday le re tsenya mo bokhutlong a Piki line one ke a go leboga a re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsa metshameko Metaform 360 radio kolonele ya ga le slender boy Thabang wa go gakeditswe